sa sam wana. Ilalele, ilalele, awuzo twala ngesta sam wana. Ilalele, asibangene, awuzo twala ngesta sam wana. Ilalele, ilalele, awuzo twala ngesta sam wana.

0: on UFM.
1: Di khrata sa di temperature mo ring ya brataro go Rustenburg 18, Mahikeng 16, Potchefstroom 14, fa Pretoria le yone di emego 18. Moetele dipelo wa bopaki kwa Madlanga Commission are ba kgatlhanong le kopo ya ga Suleiman Karim ya gore dithetso tsa gagwe kgotsa kopo ya gagwe ya gore dithetso di busediwe morago e seke ya rebolwa. Paki ya bobedi ya puso mo tshekong ya polao kgatlhanong le Vusmus Khet Matlala le yone e tlhotse e supile fa mmelelo wa ntlha a tshwerwe. Tse ke dikgang tsa ura ya borataro mo UFM di tla ka motlhaping modise. Dumelang ba gaetshong. Moeteledipele wa bopaki kwa komišeneng ya ga Madlanga e leng kgotsa mmueledi o re a re ba sentse ba le kgatlhanong le kopo e dirilweng go sa le gale ke babueledi ba molatofatswa ebile gape kgotsa mpaki e leng rakgwebo ya Northwest Suleiman Karim ya gore bopaki ba gagwe bo busediwe morago. Suleiman Karim o batla gape gore komišene eno e mo neele tetla ya go tlhagisa bopaki ba gagwe mo khemereng. Le fa go ntse jalo, baeteledipele ba bopaki ba re se ga se ne se thusa ka ntlha ya fa a sa bolo go fetola matlha gangwe le gape. Advocate Adila Hasim o ne a bua se mo boemong jwa babueledi kgotsa baeteledipele ba bopaki kwa komišeneng eo gompieno.

0: au sikini sikini le tsapa a re go jela ka tsebe buruang ba bona o re jesa mmino o monnane di iketlile hela di wetse le shift mo airport ua le re morua ke na le re zwene na le wena nthile chaile time yangu.
1: Hi, Siknana. Welcome back. Aba tsentse re sotla motho a modimo di tre ja ngwana ba ga itse. Ha se komadi bo. Ah! Ntse re go putsela ka pelo le peluzo. Wa go rama totodi ha botswana. Ne kere ke wa romelle molaetsa kere ba thukile go putse mo go maswe ka reng ka be kere di phuka tsa phuka tsora le go dimo wa hetse. Ke go roga ha khoro ka bonnako. Ah, le re itse thulaganyo ya utlwa masetletsi ke tsi e thata ya tshipintatsi ga signature ke motho mo batlozana.